0: Ne tuvao. Kloba kala Simba damut hello. Mamuna anaita. Chichino. Baby ze. Obaba mugendo kweisa. He? Katibi yunga sija biagala. Simba eno.
1: Saloko.
0: Yogena nangeri nyagwani.
1: Zaka suro wechi bidizi. Ebamu nanika. Nima tinderu kulikukucha.
0: Mulimutia ebamu nanika. Oba uliza.
1: Ebamu nanika. Uliza.
0: Belabu oboshe yo ondabide. Hona lebo anodi warugembe. Omukuru kiseka wano eziro we Sam kiseka tata wa honarebo
1: oyo yetu muina masubi
0: sebo
1: epanga lyo na
0: eloringa ya gama ndi kigozi
1: ayirati kwa atamo
0: esawa yona kubanga ya gwanide wali wali wa omwatakale mwali butono nyo sebo
1: omwana yo nabaga nyo kubanga ya gamba Nijia kuya mchibina change
0: rukwe. Nasigalanga atude.
1: Nasigalanga atude. Fekati abalabi.
0: Labo chitunulile. Minimono jari mne jakula. Manyu gori ya zimba nechitepe mkonsi. Tukwensu umano umweteka koyo.
1: Nange tukwa amela nyo ingini ya awangale.
0: Sebe nakuzome zidi kumina mana. Omwezi kwe kwa msavu. Gudu kwa kufa kofi. Yogere ibiyo nga labi dukanga mwezi kuno.
1: Katika soke.
0: Mm.
1: Neba zeko. Batia mani bafe. Abako zogu. Nji wabani.
0: Yes, sir.
1: Kichia mani yena, uwe na sawa la fuga yo. Nga mukati ya fuga. Bado tuwa ya abo mubabole mubabole, uwe na sawa la fuga chalo, lame uwe wabena wa mule merezi.
0: Aliwa?
1: Ngamba, siga ambia chobani, wabula, onanga batikola, mukati nga ya ino fuge waka. Kile kito ya abena sawa la fuga chalo.
0: Kwe gamba, omuchala nga ya fuga umami, atu umami na jia fuge chalo. Esebo. Amina. Kali sebo. Bwati omuli dendozo mwana. Nenga tukugamba omukuru aja. Tukutumideko nyo wali kuwa Rodi B. Roni seguja aja. Webe lukubanga kuli nyo. Nyo njini dadla. Tulabida bonda. Habari ya omurubaga Rodi B. Bonda. Abiri musanvu jakuli ya chakutoko. Abiri musanvu. Ho. Gwe sebya yo gwe. Yogera nange.
2: Ne bugatwa no bugere.
0: Uli utya?
2: Yindi salongo.
0: Ombuze
2: ko salongo.
0: Ntemya bukofe nkwale negera budde wendi wanu.
2: Nange kihino bugere bugatwa peno.
0: Kiri
2: mbalu kokka.
0: Mule sali wa.
2: Mayanja no tatiza bubi.
0: Tabaisiza bubi.
2: Mayanja agenda kutta.
0: Akomewo kubanga babanga akoze byanagwano akomewo. Fetu tuina buzibu fetu lieno. Fawe ayitamu kutuwagira. Obanze mpagira buwi. Sayi ndichi. Na ye kale. Mechito mechiri. Onagami no salungu kwendi nyo sivako sivira kodala. Na agama ntino. Okay. Raganti ndabida kwenyeo. Kuhoji Amisi Chigunu timutumide kwenye mbuza kwenye omukuru Yasini manager timuagala nyo atela nga kuota de agami ndi hajeti kashkashi wabalo kumanga kuwa linyo kumukuru kwa lupo kwa simi programe nunje dembe wetu bakutumide kwenye njini dadala wanona agama antino nti salo ngu kwenye nyo kulupo kwa simi programe nunje dembe nkuagala nyo na agama anti oo natuseko wali watu gamba kumedi fashion site na agama anti nga chikabuka opposite basi tamino kwe nakugamba nenkuwa indegiro zonazona nentu kano kuga manti genda ngobala botuka kuketunula wasau hati kati wachonge demo amanyi kipando uchilaba chichisinga obu njiri vukusplitia kankome ombi kunye nyolevyo na soko la wono uchatu kamba go sembe yo alinoni no wanji sebo wabalo kuliza lupo kula simba
2: mwendo
0: ngenda kuta tresi kutukuli da ani
2: sereko kintu wadale ngokolo mruwero
0: Nseleko nkoko la mruwero
2: Nisamudale nkoko la mruwero
0: Bana ngechi nkoze bubi nyuchi nkoze bubi Nenga aba Medifason site Mwembele kupanga jari umuchala mvemu vyo kubeda Unembeda mungo ya zisi wamu ne weekend Mbeda mzisi wamu nga Medifason site weri no neda Simeno
1: Salongono
0: Nkulida Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Musamfa kasiri zaza tufema mwefe radio simbe mpologoma enunje dembe mitima janziro mamise mpo zate mwana mlenzi meto mpo zate mwana mlenzi meto bridging alomu mpo zate ne flow akaimbe waka ise mitima janziro tuimu walo kosumu weekend taxi nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji TTV ya omu wati iranga mbabuzi zako mwena mwena mwena abajitu umbude asiraje sebuli wankulavyo kuhulinyo tandikide o burunji nyo simbula tandike na we burunji daradaradara kare eno yu walo kosumu weekend taxi eranga tukugamba yonna gyosinzira okwerango uwuliriza oli watabu nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo kale kale kale kale kale kale kale kale kale mbakulisa yo mwena mwena mwena wetu wabadde mpoza ati wali kavumba kuna kuluwa mkago uruwe denga tulonda president wesi ya niembila byange mukulikeyo mukulikireyo dala era kakati sawa zinu tu anytime from now tuja kuwelanga tubabulira di akuwasi wa di enteve ye abere mpozi ingate uboli ya wayongira okuwelanga atambu za ensi ya niembila byange kale kale kale kale kale kale kale Walokoso, walokoso, walokoso. My blaza, my blaza. Where are you? Where are you?
1: Yeah, yeah, yangu otobo sa.
0: Mademu empewe mfu. Waka kubaka anke demu. Oh.
2: Nawe haji titi vya lutuwe.
0: Njagara kumbu kumia mumbo goli. Mumbo goli za mabaja timuluwa. Mumu vida kukune vijabu wano. Mumbo kumia kukaombe ida.
3: Assalamu alaikum haji.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntandikirewe exactly.
3: Haji nawe tutandikeo kuchinyusi.
0: Mba mubanga mwagala kuchinyusi wanyini muina kubira mpozi nga mukiriza anti jecho jecho jecho. Oluvanyuma lw'okubeera mpozi nga te yava je yavudde ng'oba oluvanyuma lw'okubeera nga azikidde ebbanga ddene nnyo sitole nyingi ezibadde zimutambulirako bwani mwana mulenzi Clever J era yakuba akayimba kano nga mutuufu bimutadde n'agamba eddogo lyafuluka.

0: 3 years of serving Uganda.
1: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumani. Gokula account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Chichanchi tabla musike emipira. Bani abavuya, ye bani abalia dea deko. Temu chesenvu deko. Eriwe sulinilo kusaluako. Ebi meza biimiri debitia. Je jawe de jitia. Bani abali musike wikeno. Oba wakatimu wiki. Gerova ova wano.

Ati kakatuulira bagusambako nga battottola akawonvu n'akagga bagusambira nga mbigere basamba ku butanga oba beesibanga biwuzi twagala kumanya bagutandikira wa bagusamba batya obutimba babuyuza bali ludda wakati bakola ki obulamu bubatambulira butya bano be baliko emmunyenye za Uganda mu ttiimu y'eggwanga the Uganda Cranes Andrew Fibo Mukasa wa mumanya oba mubiru tanka Sadiq waso mumanyi oba uhulila kupo uma Isa Sekatawa ajane mbozi zezi sesa olo obadi ya semakula musambu we gwanga akuto tolele aba sambi beya bisa maji ate yomba bia nyumia akujukiza bia mupira gana atia nga kaunga agenda

0: chenda mumu samuka sise satu femu mefado simu mumu vanyokuwe nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubira kumine mwezi oro guru na korwarelo mumbera ene ya former footballers initiative ngabo chatu nori ya program zizo na ngabo zimide mfumbo simboto wendi bulunji nyo mu studios atera nina coach Kenny Lubogo mu studios nina coach Vincent Luganda bombi ndina bo tugeza kwa kulaba ntino tutunye nsenga zino special envoy umukulu umulangira Galabuzi Chironde afudeyo na aganti okulaba akole ekintu malanga okuchuku atamu okikole okigezese okakasenti okisobola kwe kuyiga n'okuyigiriza.
1: Yes,
0: kubanga lugwe mulanga chirigeza ali kusaidi yange kumulanga gwemba dem kubanga abantu abasobola ebintu bonna tubataddeka
1: kubanga tuloza tubasobola
2: ate kye unisa bali na mulitabi
0: simanyi nedda tuinzo okuba tetunaba kirowoozaako nganze bwe kirowoozaako nti obat twetaaga abantu bano tutandika oku nga kigendere tutandika okubawa emirimu
2: kugambye twalwawo
0: Rakwan unasabira nyo muwana
2: aja
0: kunzi mbirako
2: nedda
0: tulina Kenny Lubogo aja kunzi mbirako nesabira nyo muwana
2: tulina kutandikira
1: ye naye no wana ni
0: leo moku bantu abali bakuba namba 3 nunji mu Uganda yali Kenny Lubogo
1: ne mu kwatamu
0: wochitegera obonde bakwatamu nange simanyi naye
2: olabanye nyamunyenya
0: ya oba amunyenya ze simanyi naye bukisera mubuza tulinayo Kenny Lubogo kati buli wantu nyaba 3 noza twasemba yo kuba ne 3 ngogama anti mulungi dala yali anizo kuba yali ne story chizito
1: yaja walu
0: kol kali jeje na yeye ndo wasanti ne story chizito 3 ngogama anti oh no kujaja walu yali no buzibu kwa disadvantage ya height chovola ba sagale nyo mukola chi
2: ne story chizito
0: yeah chovola andese ne story chizito ndoza twasemba kuba ne namba 3 gogamba anti yono awasigadde wona tuyiya buliya bisigadde byonna tubya kuyiya fakti kati mu Uganda otandika okutumia timu ya finger bweri ng'ogikompeeralingane n'abalala bali abaaliwo byonna bya kuyiya kubanga abaali batendeka ebiseera ebyo n'ali abaali batendeka abaana ekituufu kiri nti baali bamanyi
1: ng'ogyeko okumanya n'emyaka gy'abatendesa ebiseera ebyo yali gituluddeko okiwulira eyo ishu nkulu nnyo mu kusomesa oba kutendeka kubanga omuntu experience omwana w'emyaka asatu kosinga wa myaka asatu
0: bengo
1: esaine kubanga omupiira akumanyi yaguza nnyo naye ebintu byayiseemu ne byalabye si bingi nnyo ng'oli w'emyaka ataano neneeyisaaye ng'omuntu wawala emyaka egyamalala ngaomuntu musambi wana amugamba kino ajja muddamu bwati musambi wana nga omusambi yeetaaga okugumiikiriza yeetaaga okuwa obudde naye olw'emyaka nga kizibu kati naye nsonga nkulu nnyo
2: yakirabamu bulala
1: kiraba bulala
2: tasobola kugumiikiriza musambi ng'oli omu weyambuuzizza ku basikawutu ngalaba basikawutu abasikawutinga ennaku zino bonna buvubuka buto abakulu abandi sikawutu nze abasambi bali waka
1: abantu somesa bwe batunuulira emyaka David Oti Robert Sibiru abono benjogedde waliwo coach gwe baitanga Manase waliwo gwe baitanga Mukasa tuli mukyali muwandeke nga bonna basajja bakulu ng'olaba taata
0: era nga n'okucya kwennyini otya wekka
1: naye anoti coach difference ya myaka esatu oba etaano omusanvu myaka 10
2: asingako omusambi emyaka 5
1: zinafuna challenge yino kanje kubuuza nazizi okutendeka mu express ng'omumyuka wa Eddie May benalekayo nga bakyasamba twasambanga nabo nebagamba nti ati ono abadde wano jyo nga tusamba naye anaatugamba
2: ki atugamba ki ate era oba tulina kyotugamba ate kati oba ogenda atugamba ki kiki kyewakyusa okwosa jjo kyogenda okuŋŋamba ki era kyoba olaba coach bwe bajja abamu basooka kukwata lweyo
0: Hey, najja wabe mitwe minene. Lwaki tuwasoka na imposi sigo wale hini
2: kwa uchi. Hey, ina powers. Nea msisa kwa unaba. Naba sweepinga mkwao. Nasigaza abagendo kumuwa respect. Abagwa mwenye
0: kwa kanso kwenzi jukiri hao walio ina gobani. Ngamba uwe walio ina gobani.
1: Ndeka.
0: Techa ya kuwata mukati. Tewaja kukuwata.
1: Saida. Ni ate mwantu mwalimu, ate mwalimu, mwalimu haba mpanga gundi, wewe unu. Mwa coach, go to tegera. Mwalimu, nga coach, go to tegera.
2: Awali tebagala kufamu
0: namba. Nani tebagala kufamu
1: namba. Awali inga batu ufu, lansonga. Omuzungu ya kena nale TV intu. Nga, sibi angu nyo ya kutegera. Nga hiwa ya looza. Kwa ya janaga amba, tingine kutende ka express sa menga Manchester United. Nimugamba sibo. Inu Uganda next place. Amani bogeno kusome sebi uwa mani.
2: Ili ya Manchester United.
1: Ono muteke wano, ono muteke wali, ono mtukole. Kani ya masame mune baka lugu bilidua. Kani nga wajana nga mani coach, bote tegera. Musanja tu Ugambi.
2: Tugambi lekecho, sicha fi.
1: Sicha fi. Sicha fi. Sicha fi. Sicha chilala nyo.
2: Sicha. Sicha bali. Fogafe kukoma kuwa nukuhundi wa nukura round of 16.
1: Walogu ya chuso musabia. Mvuka nyo ya nina mutonga ya kajamu express. Mpida abu manye ya budena kawa mpeli. Na ye. Na agama nji utajia kusamba hao. Kusinzira kuchenja gara niche mba niche nina mulaba mu.
0: Anti ya litaraba. David May ya litaraba.
1: Anti nzi nimbu gama ndi ya chesija kusoka. Na ichi gezeku. Karamu nyo mpira ya kukuba. Nagunu guwaka ya kukuba. Ya kuduka muda.
2: Nekumutama.
0: Nse, kati guwa wali omu mioka David May, yari araba. Kwa nse banga linajia maso ga David May, nga ndaba taraba.
1: Ate nse nye musa wa maso.
0: Ati ngamba, na hivu wala.
1: Nse nye limu mioka wala, kati nye nse.
0: Ati kwa omu mioka wala,
1: chawa kumbuli. Abamu lita mukirabu. Ati nse nye limu sawa wa maso.
0: Nze kubanga chenzi chukira nga David May angamba you younger boy but hey younger boy nga amule batalama
2: zesa sira bakosha bazunga baje Uganda wapi bayine bizibu bingi
0: katugende kwa musimu yo ku noti nye munya 5 nya 3 mukaga mwenda musambu kwa ku noti musambu noti nya mwenda musambu 3 noti tulabe gwe chicho gamba ku side ya Simba.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Madina Almosu.
0: Nasebo.
3: Nasebo. Mbeso ndia kwa mutani seno kumto muri omuri liza. Mutani seno kumto muri liza. Aha, ukinkwa kidekotala.
2: Ate tukulaba yabo mpira je bakungalira.
0: Ate abo mpira je bali obera yo. Kino
3: ni jedala.
2: What you go?
0: Nawe bakugira mu.
3: Ne unyabantu banja basambira mu national team. Besinga kugira one ne bawulira nabo ne bewunya lwaki na moto dala te basambira mu national team.
0: Kubanga nange ngeze ne ngira wano. Nezijukire VV rino ne ngamba na VV. Inzo kubanga VV rino sali tegera.
3: Ebyo kale. Tugede kao ne atene musembe na akagama ne bakocha wa. Miaka na jojima talinga. Wa miaka asati. la coach tayinza coaching abiso mwaka ya mtu wa miaka nkaga cho experience yewe ili na ye tugamba tukia kumigwambi nti wa national football ziwandi watu tebutuzi abana wano kufa na enga na chesi kude kubakula watu wala kufa uchimari nti wakule mkufa upare nogu gezi gezi alamu kujanuga ikawogo kesa kutuke jukida ilunde faji ya farm na ewe nyokuwe anga chari technical board menti ya pia national team uwakuwe la kumukufa anja ina chakola ye yena uwakuluwa we ilikono webiliwe batuma abantu nenga abantu wanja magezi wage ndo kufana go songwe ungabu gandu ya chikati za mfunde kilondo ole abazo kufana magezi na kufaba silamu kufana ili muyo kutumai kwa doki chumesa bantu na gomu sangu
0: ee
3: na gomu si
0: msangu
3: msangu hesu mkwiti chimulondo ole ata wajisewo mbeba za
0: kari sebo
3: ila sebo mtali se okubela anti mba mwawa wa jemu nifu kwe linya li mtu umi ate mpuri kibe mnonji omu uli
1: liza bako mfudu
2: mbuda mbari tukadi
0: neka akati ajia neka akati ajia
2: talumu savanna
0: simba
4: nobili bifatu kiri bini ea ya
0: Hello.
4: Hello. Abalungi.
0: Bwanji.
4: Mweba nokuwereze kwanga nobo.
0: Mweba tuuliriza.
4: Oh no munyaga ndomukezo wandige.
0: Ngenyawo.
4: Kiri mpenze mba sine. Mtu kola bulungi nyo okujanga ne kubatulire kiba kigenda maso na dalamu sike yebyemizanyi. Ebyakati ebiyiseko emabega. Tebasi mutebera ngamba be wandeke nga abiri musatu tebamera bila nze n'abakyala akyasigadde wane wandege yokulondebwa
0: kali nya
2: n'abakyali wandege ya
4: mbandalange
2: zoni kyeyo
0: atwagala nnyo kyekyenjawulo ekiriwo zibu kubanga omuntu siima nga okola ki Hey, watu ina mbanta muku ntamu abantu ntuweba chwa
2: Zijana chisome saba ntuweba
0: Simba Wani sebo
3: Mbambu kia mzei wani
0: Mwewe tu uliriza sebo
3: Wanawa miso wanjala Frank
0: Yes sebo
3: Wano mkono
0: Nilechiru
3: uzo change mfumbe Uwachanga tufanga yile kudeyo Nekwata umupia neguza ku district Academy ne toka nti solo ne teka wa ex-player wa papu nirendi so pia tu place ku district wansi kwa district ino kubira mwa academy nti tulo nyeza wa ex-player mabuta wa suri
0: district chichiji oyo gerako district chichiji oyo gerako
3: nga tuno nyadada la wasambi ya walunja wa inzo tuzimba
0: Anti gamba district yotegeza chikubanga walo district za fufa ne district za Uganda za government katotegeza district chi kwanga za fufa size za Uganda
2: kamwe chokulabirako
3: kumupika nga tuguziza ku district wansi zonna mu Uganda teka ya academy
0: obo ntegede chemba de nkubuza che gamba Nti district za Uganda. Fufa na yeye ina district. Na yeye district za Uganda. Sisi district za Fufa. District za mpira. Ndala ni district za chi? Za government. Kachoba do tegeza district chi?
3: Tegezanti. Mbade tegezanti district za Uganda.
0: Eza government.
3: Eza government.
0: Kati choto oroza techida ku government.
3: Era tuzulira obusobozi weebuli kuba gavumenti weebemanyi nti n'omupiira kati ekiyinza okuleetera abavubuka okufuna emirimu kitegeeza nayo kennyini ejja kuba eteekamu ku ssente obutalekerera ba ex-player abo
0: so kitegeeza kitegeeza okusinziira ku ndowooza yo nti bakwate ba ex-players baba tuwale kuzi district yezenja ulu batekeo za academy nga batende kaza academy yezenja ulu kushitegeira chentege demu montesa yu tuweanziza nyo tuweanziga ya kubanga
2: na chochirozo chironji kubaye chisingo bukuru chona cha kudira ono omumanyi wafa kuba namba mwendo omukadde okubera ko wali wasobola okuwagirira omupiira lugenda maso
0: kubanga tusobola nokugawa nti

0: Edakiika ziri bbiri ze ziyise ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Musiibye mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Ministry of Nines bakubye obulamu ng'eri wamu n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Wakiso batandise okutendeka abasawo abanaakakkalabizanga ku miruko okutuusa obujjanjabi obusookerwako eri abantu, banono nga batuumiddwa Community Health Extension Workers, era ng'okutendekebwa kuno kwa kukulungula emyezi mukaaga. Munnamawulire wa Radio Simba Sawe Fred Mugabi kaatandikire wano n'ebisingawo.
1: Okutendeka abantu bano ababiri abavudde mu buli muluka okwetoola disitulikiti y'e Wakiso era nga bonna wamu baweze 300 kujjiddwako akawuuwo ku Kwemi Gardens Kayunga mu Town Council y'e Wakiso era nga kwetabyeko abakungu okuva Ministry y'ebyobulamu, ekitongole ekya Infectious Disease Institute era nga ebali mu nteekateeka y'okulaba ng'abantu bano emyezi omukaago eginaggwerako nga bafuusa abasawo abagenda okuyambirako ddala obulungi ekitongole ky'ebyobulamu okutuusa obuweereza bw'obujjanjabi eri bannayuganda. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso, musawo Betty Nabuganda, ategeeza Radio Simba nti balina essuubi ddene nnyo mu bantu bano.
2: Agenda kubanga yatwala ebyalo byonna ebirimu ba VHT, so emirimu egimu najja kuyambangako ba VHT. VHT abadde alabirira abaana bato bokka, ono yagenda kulabiriramu n'abakulu omuli obakebera sukaali, pressure, agenda kuweebwa ekyuma ekipima pressure, so kiwona asobola okupima pressure y'omuntu ku kyalo omuntu omukulu n'okukebera emisujja n'okugaba ku mpetengezi entonotono ezisookerwako. Oluvannyuma lw'emyezi ena tujja batwalako mu malwali, bayige n'ebiri mu malwaliro oba health center one, so tebajja kukola bintu nga kukuba mpiso wabula ekyawe ekisinga obukulu kusomesa na kumanya ebyo ebisookerwako. Gezanga first aid nti omuntu bwe yefumita akambe ewaka nsooka kukola kindyoke muweereze ku ddwaliro.
1: Musawo Nabuganda agamba nti yadde nga ba VHT oba ba village health teams babaddewo nnyo ku baana, naye ate bo bano abatendeke bwa musera kino abayitibwa ba Community Health Extension Workers bagenda kugatako n'okulondoola abantu abakulu ku nsonga y'ebyobulamu okubabudaabuda ate n'okubakolako ekyo kyeba batendekeddwamu.
2: Tumusuubira nti ku kyalo kye kyubwabanga kwali ndwadde okukendeera, ange endwadde zisinga obungi tusobola zitangira ndwadde zisinga obungi n'okumanyisa abantu ebintu ebifa ku byobulamu. Ndwadde tulinamu ebika mu futi bwe tuyita communicable diseases. Communicable bwe bulwadde obusobola okukwata nti buva ku muntu ono ne budda ku mulala, so tugenda bayigirize obo bonna omuli obulwadde nga TB, HIV, SUK n'ebirala, bonna ni communicable bwe bulwadde obutasiigibwa. Bagenda buyiga bonna signs zibaera zitya, kye batajja kukola kyokka kwe kubumanejinga kubanga tebagenda bujjanjaba kubanga obumu buba bubasusseeko, so omulimu gwabwe kulaba signs ezo mu muntu ne bamuweereza mu ddwaliro etuufu.
1: Musawo Betty Nabuganda ayongedde n'alambulira Radio Simba obuvunaanyizibwa bw'abantu bano abali mu kutendekebwa mu kiseera kino ba Community Health Extension Workers era n'emirimu gyabwe gye balina okukolera ddala
2: n'omulimu omulala omukulu gwe balina okumanya gwe gw'okuweereza abantu ku malwaliro. Olina okutegeera ddwaliro kiri ensindika mwani wansi malwaliro gonna nti gakola ekintu kyekimu. Waliwo center 2, waliwo center 3 ne 4, so abantu bano babanguddwa nga bamanyi bumalwaliro ag'enjawulo.
1: Ku lwakulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti y'e Wakiso kaawo ng'ono Lutalo John yamukiikiridde ategeezezza nti disitulikiti y'e Wakiso mu kiseera kino yeesungira ddala okufuna obuweereza bw'abantu bano kubanga badde balina okusomozebwa kwa maanyi nnyo era abasabye nti ebyo bye banaabatendekeddwa mbabiteekese mu nkola olw'abantu basobole okuyambibwa naddala eyo mu masoso g'ebyalo. Saabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
0: Yo polisi mu disitulikiti y'Erwele kakasizza okukwatibwa okw'abantu abateeberezebwa okubeera abazigu. Bano bagambibwa nti baludde nga batigomya bannaluweero nga babakuba obutayimbwa, zipeeva okubayingirira mayumba gaabwe wamu n'okubatemula kyokka nga poliisi erudde nga ebawenja busenene. Okwatibwa okw'abantu bano kudiridde ekikwekwetotoko owenja ekikoleddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu bitundu eby'enjawulo gamba nga Kiyenje zooni, Luweero West Ward mu Luweero Town Council nga byonna bisangibwa mu disitulikiti y'Erwele. Lwanga Musa ye musasi waffe oluddo olwo.
3: Samu tulina mazima nga ye mwogezi wa polisi mendo mendo lya Savana atubulide engeri abakwate bano gye baba kutemu era ategezeza nti baludde nga baba wenja kale bwato kwe kusima abatuuze n'abasaba basitukirenga mbabulire polisi singa wabeerawo omuntu gwe beekengedde.
4: Polisi ku kitebe kyayo ekikulu yabakanye n'okunoonyereza ate yakoze ebikwekweto n'ekwatayo ababbi ab'olulango bana. Ebikwekweto byakolebwa mu Kiyenje zone, Ruwero Westwood, Ruwero Town Council mu Ruwero District. Ate abakwate bategeerekese nga Mande Derek gwe baakazaako erya akaberenje, ate ye group leader oba ye abakulembera bonna. Owookubiri ye Mubiru Fahad, owookusatu Waiswa Ibrahim wamu ne Katerega Collins. Ng'abantu abo babadde beenyigira mu bubbi, okumenya amayumba, okuba abantu peva, nga batereezinga ekitundu oba disitulikiti yonna. Ate bamanyiddwa nga ba habitual offenders era kigambibwa nti babadde bava mu prison ye Butuntumula. Bakozesa amayinja, ejambiya, ahama, ebintu byonna ebyobusi bakozesa okunyakula ebintu by'abantu, okumenya amayumba. Oluvannyuma lw'okukwatibwa era baleeteddwa ku kitebe kyabwe ekikulu Ruwero, omusango guguddwawo ogwa aggravated robbery n'obubbi n'okumenya amayumba. Statement zikolebwa era poliisi ekola ekisoboka kyonna okulaba nti ekola kufayiro era batwalibwe mu kkooti babitebye.
3: Lwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Ruwero.
0: Kakati ate ntiisa ebuutikidde abatuuze ab'ekitundu ekiyitibwa Nsuube gatako n'ekyo ekiyitibwa Mutayi byonna nga bisangibwa mu disitulikiti ey'Ejjinja oluvannyuma lw'abatuuze bano okugwa ku mulambo ogw'omuntu atategeerekese ogugangalamye mu kitabo eky'omusaayi ku luguudo oluva Ejjinja okudda e Kamuli. Kakati abazigwa batanategeerekeka, kigambibwa nti be bakkakkanye ku musajja ono mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, bwe batyo ne bamubaaga akawanga era ne bakuuliita n'olususu lwako. Seddume Lubogola Simba yogeddeko n'abamu ku batuuze bibanyonyodde bye bino.
5: Amaina gange bandeeta batambuze Moses mukabali ak'emutaayi wano n'ali omuntu gwe basazze bamubaaga bamutoola ku oluwo olw'omutwe lwona lwona ajja nalwo era yendogera ano Katikkiro wa Busoga ye n'abaira ali bita yatuuka ali wano Musanda tategeerekeka kuba azira ku mutwe ali oti wa boda enambala gy'ayambaire kuba ayina ebijaketi.
6: Amaina ni nze wancha boda boda ndibona ano gwe baise omuntu aye ateebereza okubenga egyali mu jaketi ali oti wa boda aye tategeerekeke n'omutwe obona kawanga keereere bamubazeeku oluwu bamwise mu bukambwe kubeera ye bamusookaiza wetuli we bone bamwire nfiiridde niyabaye we bamuswire so bamuswire mu kikonkowano.
7: Abantu bandi waliwo gwe baatemeeteme era ano bamutemako omutwe baagubaaga mulambo guli wano ku Nsuube bano akayikirira akayigala ku mitaayi ng'ojja ku mitaayi ku kaminzaani wano wano wano kitwidi obagaaga obagaaga eza kye twidi.
0: Kakati ateebyo nga tubitadde ku bbali, Sakoz Emmanuel ono nga yali yafuna akabenje n'akutukka amagulu gye buvuddeko era n'aweebwa ekitanda mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Eno gy'avudde olunaku olwaliwo n'aleetebwa mu mmotoka agaffe Mulago giyita ambyulensi mu Lunabuddo, waatyo n'aleetebwa okwewandiisa ku kifo eky'obwa ssentebe obwa Busimbi Kisimbi mu munisipaali ey'emitiyaana enkyayo olunaku olwaleero. Oluvannyuma lw'okuwandiisibwa okw'omuntu ono nga munnakibiina ekya NRM ayogeddeko ne Radio Simba.
8: Simbye ku bassentebe nafuna accident ne mbagumya abantu bange nti nkyaliwo wendi nnyo z'okwewandiisa era ekiseera bwe kituuka nyinza kudda. Nafuna accident mu kampeyini nja kubeeramu nyinza obutamalako kutambula nnyo nnyo nnyo nnyo naye nga mwendi ndi mulamu linyira Katonda omulamu. Batebeeza omusajja okumala ennaku bbiri ng'oliko oxygen naye kakati olwaleero twogera nabo tubula okubeera nammwe kyo kyebaliza Katonda.
0: Kalamwa Nuhu ono nga kansale yawumula era munnakibiina ky'ekimu ekya NRM agambye nti omuntu waabwe alaze omutima ogwagala okuweereza. Kakati omulimu ogw'okuwandiisa abantu bano guyinidde ku kitebe eky'eggombolo y'e Busimbi era abawagizi b'omuntu ono abadde abasanyufu ebitagambika oluvannyuma lw'okumukubako eky'omulubaale. Olumaze okumuwandiisa mwato n'addizibwayo ku kitanda e Mulago.
9: Mulinnya eryaye akalulu tukayina nkanoonyeza Sakos gwe nkanoonyeza era nzikiriza nti tugenda kuwangula kubanga obuwagazi tubuyina abantu bonna bonna bayimba linnya lya Sakos.
10: Tusanyuse nnyo kyeyamaani waffe okumuleeta ng'ate mulamu ategeera bulungi era tuzze wano mu kumuwandiisa ffe nga bannabusimbi tuyina essanyu pitirivu.
0: Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga munwansi w'eggwanga erya Buyindi ono nga mulwanirizi w'eddembe era munabya njigiriza kayingo sonamu wang choko ono aludenga yekalakasa okwekalakasa kuyasalawo okutalya mmere akakati akulungude bang ya nakuwa makumi abiri mu kibuga ekigwange erya buindi ekikulu New Delhi ono nno mubuwaze ajiudwa mu kifo ekyo wabadde asinziira okwekalakasa akati omuntu ono nga wa myaka 59 egy'obukulu aludenga yekalakasa nga wagira enteekateeka egenda mu maaso ey'okulaga obutali bumativu lw'abantu abamu abagamba nti ebyenjigiriza bisaanidde okukolebwamu ennongoosereza oludda olwo kakati abeekalakaasi bano bino byonna we bijjidde nga babadde bateekateeka okukumba bwolekere paalamenti ey'eggwanga erya Buyindi ku lunaku olwabbalaza olwa ssabbiiti ejja kakati Wang Chuk ono aludde nga yeekalakaasa wabula nga mpawo kintu kyonna kyalya okujjako okunuuna omunnyo gattako n'okunywa amazzi eddakiika zizino ziweze 13 ziyise ku 10 olw'eggulo.
11: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba. Eno ye sawa yendala kulubogola.

0: kuwanyisiganya nunji. Gula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wafunile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuwa MTN kwa MTN. Nga zima lulu na kururamba. Nga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofune dachika zezo uwerere buliru naku. Sumulure chivozi cho. Kemera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumulure omulilo kukurimu nedachikezo uwerere. Okuvamu MTN. Nga tuli wamu. Inkoragana ya fitere mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zetusinga okwagala. Era Uganda walagi, waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wafebulio wabulijo Uganda walaji ichoku nywe chitu gata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gata wana Uganda tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kumi na unana nunu wegende kisi
3: Mutaba bantu bange ndi musanyufu okuba wano n'olwa leero okugabana ko nammwe obaka buno obukulu Uganda ekwasiza manya songa y'Ebola ni wankwadde nga guli gutyo tetulina kweraliikirira kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnya ku nfeete mulina okukimanya nti oba n'omusujja okulumwa omutwe obunafu mu mubiri kulumizibwa mu nnyingo okutana ku b'okusesema oba n'embiro kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe
4: kino nga kitiisa bannange kaakati kiki kitulina okukola
3: Bwoba gwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno dukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe kufuna obujjanjabi okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera jjukira Ebola omusujja siriimu n'endwadde endala obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu

oline chana chori rana kanya na chawo. Kuno tumusavu noti nyachenda musambu asa tunoti no. Njagala kumanya disco bwe vuga. Bichibye musingo kweta nila saidi ya. Wa wa wa wo. Mwana chona alio kumpimpi mwati. Baso gamboti ya. Wema likumera kanyonu. Ani? Tongo lori side chapu. Watu bangabe mangira bali batyapu. Obudde ngabu ne chikade bwe chivuka mukola mtyapu. Oye. Mbaya abantu ngaba bili abantu egatte ko tuzine chikade. Akolatia. Sembi ayo. Gana gali bize gali serious gali mufai abali ku TikTok tuli live genda ku TikTok teka mu DJ JB wanso teka obaka tujja kuba tumulaba mwana chona aliyo ku bibi bwati njagale byane biri mu vibe abali oboda sikia sauti ya lubogola simba oaye sinavayo gambotia. Nifiti anione rali saidi chao. Watu wange bali batie kanguru mirabu. Obudde ngabu lechikande wechufuga mukola mti yao. Mbaya abantu ngaba bili abantu egateko. Akolatia. Oscar Pro.

back in time. Abali wabi sere vya disco mji jukila. Waliruda watufa wenjagaru okumanya. Tuwali chiboga avu, kapetu lugumia abantu avu. Chiganzi Road, lumba kapekecha imba avu.

kunyulula chigunda cha rugogola sima mugamba ngabali tondi twasulanga tuzina mwana chona alio kumpimpi bwati abantu banga bokumoro bali bati yabo obudde nga buno disco bwevuga mukola mti awo owaye

Mpaya abantu ngaba bili yao diske yogere. Sembi ayo. Chitufu radio mchaji ulira. Nalima iti program wajera bila da. Mwana chona rio kumpi.

mwezi waliru na tweju kanyando ngon kate ya tambuliza nga wanda Uganda kubu kenke katitufude ye wabu wanuwetulaza vine vitu sibi ya makuru nyote vina chivigata kugwanga wadenechi mu evi vagata kombi ulite kati wano tugenze mkutamina.

0: Oye! Obude nga muno disco bwevuga bichibye musingo okolawo. Mbaye abantu nga babiri abakola gwogambye ogwo.
1: Abakola mulinga kutambye.
0: Esebo!
1: Awunda wunda wunda biso
0: meni. Akulatia!
1: Bana nenye jiwatu kutambye.
0: Sembi ayo!